0: manje bafundi kuzaphi siyashibaya sinandle lamathanga ngolo ba project kanti ibhayibheli ethe ayibonakalisa siyobalani right ke bazana ngicela ukuvala shibe ngamagama athi bese athi uJesu
1: ngokubuNkulunkulu walithandiswa kangaka waza wanikela ngendodana yakhe eyayiselwe yodwa ukuba kube yilowo nalowo nalayo nalayo nalayo nalayo Nama baba ikhambisini wakufela uJesu. Nama baba ikhambisini wakufela uJesu.

Baba, ukhona umuntu othwa uJesse igama lakhe. Wafa. Umefa lo muntu. Wayifela thina. Baba, njengoba ngilapha phambi kwakho nje. Thunya basezulwini. Mathi angizondlulisa into eyodwa baba. Bayakuthanda. Basavula izandla ukuthi baba usondele kuwe. Baba, uyakuthanda uJesse. Bazalwane bami.

tapilu kanda kanda. Ngicela sonke sike sime ngenyawo bazalwane sihloniphe indoda kaNkulunkulu ifuna mekukhona uphethe ivuvuzela uyishaye ngathi sestadium ngegama lenkosi mekukhona uphethe indwangu uma uphethe ibhayibheli liphakamise uma uphethe leyo nto oyiphethe njengesandla mekuthi ukikize ukikize mekuthi ushaye ikhwela

Ayeye Satan, ayeye. Ayeye matrimony, ayeye. Pandi no Satan, pandi. Pandi no uchola, pandi. Praise the Lord. Sisame kanjalo ngisho lesicelo bazalwane. Siyacela Nkosi yami uma kukhona befundisi abakhona phansi njenga bomfundisi Ulanga. Siyacela befundisi ningasifihli. Size kini.

Sigijime mntana munda sibonga sigijime ngana ka baba angibongeke kwase kwethu kosami babambili bayidudule lento ngiyobonga boza kwethu nayibamba hey nayidudula kwizwakala kwemnandi kakhulu ayike kungeni ngana ka manje yithi siyafika mntana munda sifikile sigalelekile.

singena kanjalo ke ntaka baba singena kanjalo ke ngeze kwethu kulona ohlelo sokusine ngizohlela nabe mlaleli ngizohlela nawe nganye kwethu kusoma nje beze logama anqa yore lesine bese liguqala lohlelo uyabona kamanje ngihlala phezukwalo ngihlala phezukwalo kulohlelo lohlelo mpela zonto ngiyalivula mangiluvula angicele baba Oliver Mtokozi baba Oliver Mtokozi uvula uhlelo baba usho uthi

Oh, woman, ngiyakutshela wena. Isikhathi ke manje 21 yebo minutes 53. Ingamashumi mabili imizuzu lona nawodwa. Lishayele edlule lesethu leli oranjini. Kulungile ke mntakomuntu, sibaleka nalo uhlelo. Ngudonsana iSerafina ke manje kwemlaleli. Zintombi nensizwa zeSerafina. Phela lenyanga mlaleli uyangizwa yini? Lenyanga eyabasha. Lenyanga eyabasha. Yabasha lenyanga. Ayi, kwakunzima kulenyanga. Kulenyanga yenja. Kwakunzima mlaleli kulenyanga. Ayi, ngakho ngikudonsela lokhu.

kumnandi kudelile mntana umuntu kumnandi kudelile ngalakababa hayi bakithi sihamba naluhlelo yabona njengamanje nje yabona njengamanje nje sibheke kulona naleli hore lesine lasiyovusa khona bantu okwamanje zingoma zikumele mlaleli zingoma zikumele zingangawe

0: ngiyabona sebevukile abantu ke manje ngiyabona sebevukile abantu ngibona nangengcengo siyaphayiza lapha ngibona nangengcengo siyaphayiza lapha kuvukiwe manje yebo baba wena ke suvukile buya ngebuya wena osuvukile awungene kulo moya sibavusela aba bantu OW3 342 3970 noba ngena kule na OW3 342 2391 angutate mlaleli angutate ngane yomuntu angutate ngane kababa molo amen baba
1: amen awakusikampana umambana umbana sikoswana ujolete uyazibhondla utesilekate usikinza sikonza ujabtai ukhanakhane ukakaza uzamabe ubahlala uthumlane nazozonke uzamara asibe shapshap itafle
0: ayikhale bavuka abantu babo shapshap thank you baba
1: thank
0: bekuwubaba ushabushabe etafuleni lona bekuwubaba lona ubaba ushabushabe lapha etafuleni usevukile nosalele wowu ake sibonge kubaba ushabushabe

uyabona we ayo galaza ayikho le yakho ay ayo ay ayikho nje le yakho le yakho nje ayo ay galaza ay ayo umshino ishintshaye wena galaza e ayanda ayo wambele sinathingi wena uyabona kalunga bonakala ay galaza hamba kanjani

ibuya ke baba nalami ibuya ke ngane zakwethu ibuya nangane ngane ka ethi ezinhlanhla lomntaka mloyi mangilijabulela libuya ngivumele ngithi ingani sibonga ukuvuma.

lin jalan daba, lana lin jalan daba, kena zaman tu yang itu ente. I think one ni wahoo begitu. Eh, kulung le, zaman le matan doang bezain. Namu zaman le matan do, gampu muzah pipi. Namu zaman le matan do, gampu muzah pipi. Eh, ubang gulbo nusogu ya nanom jenwa ke. Ngechuba no koko chichi, koko chichi wa filaini, ukoko chichi umagamata, ii kosomba kwa mpumuza shamoya, ubonga ugulubono sugu, tangisi ya bonga. Na unu putu wakila pala soimane, uputika koko chichi, umfuwa abuga koko chichi, ukuka, yee ukuka, yee wapila, ukuka, uyapila jaipa wa soimane, uibambe njani ukuka, lapho kaSoyimani ebhuti wekhosomba ke lo kwamnandi kakhulu yayinhle lento.

0: ota bu 3342 39 70 ubano hamba naye so far. Credo, my man. We already have 4 votes from Ushwino Mtekala. Yabonje masengeni vote a lot manje sithuthi siyayiqopha lezozo siyayiqopha. Na ngumlaleli usemsakazweni sawubona?
1: Yebo sawubona kwengani yami.
0: Ujani?
1: Sikhona keza kwena.
0: Hayi siyaphila.
1: Onalela kwengani yami yazi ukuthi le ngoma kamntu Ushwino. Ngangiseyibhuku. Manje sekumuntu empesheni. Le ngoma ziyidrawnje ngempela. Sesisayisipho kancane manje. Amafoto kwafounda zombili.
0: Ngeke. Eyodwa.
1: Ngeke ngoba yini.
0: Hayi ngeke. Hayi ngeke.
1: Hayi lobe naye sothi uzohamba naye kushiya umuntu omdala nje.
0: Ngikhuluma noba.
1: Ukhuluma no Bongani Ngcukumane enyosaba.
0: Ah, Ngcukumane. Hayi sekho ke le nto. Injena nje ngiyabonga.
1: Okay, ngoba nosolo.
0: Now food. All right guys. Ayi angaze ngibone le nto. Yazi uCredo udliswe

0: All right, so PDD, hello.
1: Bona pin.
0: Ah.
1: O go go ama kala e go tsama ba pila, si ya ke
0: tsogile. E na maqo.
1: O si ya ke tsogile, se se pila na ya ra tsara fu.
0: E na maqo.
1: Ba sa ba sa ba ba sa ba ba.
0: Ya tsana na no si tsola. Okay, this is Thelma. Thank you. Thank you.

Saba bese South Africa singajabule li kwaubhola ukuthi sibonani yini lesibukayo ngabafana bethu yini le abayenzayo ngenxa yakho nje ukuthi wena wenza into iy'nqumo oyithandayo hayi makufika kufiwe lapha kuyafiwa lapha kudlalwa manje ukhosho wethu wacabangi kabusha badlulaeke hayi emiyesibili mhlawumbe hhayi ngesiphuthi mhlawumbe uzowabona amaluzi abantu baseningizimu afrika njengoba wazibile manje avele asenzela into esingayazi e-South Africa ukuthi le nto into enjani but ke kosho uma ngabe khona ozwayo elazi ukuthi ukhosho wethu akasenzelanga kahle laphana ku-World Cup kusuka nje iskim sakhe se-off.

0: Aba, imingcwabo, imhlangano, corporate events, imishado, imembeso, neminye eminingi. Futhi bahambela yonke indawo lapho usuke uhlele khona umcimbi wakho.
1: Uma ushada noma wetheswa iziqu or attending a matric ball, banezimoto zikanokusho ezikuthatha zikubeke qathatha lapho osukuya khona nomshayeli osezindini bayakuhlinzeka ngayo.
0: Bafonele or WhatsApp them kule number 073-011-959 or email dulegogroup@gmail.com.
2: Alright, msazo lo mkhulu over the 7.6 FM, 25 minutes to 2. Amashumi abili nanhlanu eseleke ngaphambi kokuthi lapha kubumba nehora lesibili. Angedwa ke osuku namhlanje kulohlanu lesino DJ. DJ lo owenza izinto ezenzeke. Inkinga yakhe ugqoke ijezi lebafana. Yona ugqoke ijezi lebafana namhlanje lili ngoba bengahaleli ngisho uligqoke kwanamhlanje. But ke sesesonke siyibafana bafana. Wethu asibingelele.
3: Ya ngithi angibingelele umsakazi DJ Nice abalaleli amakhaya egameni lengoma igqomu uSparks izinto lo igama lami ngwase ama daily njani amagqomu nje nga DJ ngiyacula ngiweza konke nje bafethu ya sengifikile la ngizothi i doshi pakethi
2: lo muntu ufana nabefundisi ngethe abingelele usekhulume. Alright, wethu mina bengifisa ukuthi uchaze ukuthi mhlawumbe uqale nini wethu ukudijeya nowenza yonke lento oyenzayo. Sicele sixoxe nawe nje kuloko ukuthi uqale nini ukuthi wenze lento oyenzayo osuku namhlanje.
3: Ya mina uqala kwami ukwenza ezomculo kwawo 2006 bengihlala endaweni ethi isesikhawini empangeni. Kunabafethu ababecula ikwaito okuthiwa iGhettos uzumbe lokhabza. Ngangibabhekhela ngemumva becula nje ingoma zazimnandi kakhulu nje zekwaito ikwatele yakudala i-old school kwaito ngibabhekhela kubona abantu angathi bangifaya emculweni ngo-2006. So ithe ngiyaqhubeka ngamuva ngayeThekwini ngizofunda iUNISA ngeze i-agriculture ngase ngihlangana noDusty oMalcolm oSibongiseni Shabalala oMaqhinga Hadebe nabanye nje abaculi abaningi sahlangana nabo eThekwini ngaqala kodwa i-album yayithi ngavela esikhaleni ngirekhoda khona le ndawo ekuthiwa i-United Rhythms Studio sikaSibongiseni Shabalala odume kwi-Shabalala Rhythms kanye noMalcolm Hleko osimazi kakhulu kwi-Black Mambazo. Ngaqalaye ngasebenza nje emazingeni aphansi yokucula nami ngangisafunda lapho kusadayisa kusengiyikhaza zamakhasethi nama-CD sayidayisela nje emgwaqeni yosikhathi leso.
2: Kanti kungakanani wasukhuluma into engiyanga.
3: Ay kurai sekuthi kancane kancane kancane kukhulu kancane ya
2: so ya qhubeka manje ya qhubeka ungaqhubeka mina bengibuza ukuthi ungakanani kodwa kanti usakubusa qhubeka ukukhuluma kanti kubuza ukuthi ungakanani kungaze ube nendawo usowazi namakhasethi wena
3: ya amakhasethi nje kudala cishe amakhasethi agcine ngathi nezikhathi zana ngoba
2: avalwa ngathi
3: izikhathi zamakhasethi kwakho kwase kuhamba kakhulu ama CD kwase kwanda kakhulu ipiracy nje yona isiqeda kakhulu umculo yayisiwisa nje kakhulu kwafika ipiracy kwaba yinkampani zomculo nje kwenze into eyiningi nje ezazenza ukuthi abantu bagcine umculo bangasawulandeli njengoba sewulandeli ngoba sekwenzeka masekunzima manje ukuthi umculo so kwathi ngo 2009 ngase ngiyamuva ngawenza iziqu ze sound engineering ngafunda i-sound engineering ngayiqeda ngase ngikwazi ukuthi ngiproduce ama demo ngenzele nje ama artists amaningi nje amalukuzana ama beats ngase emva kwalokho ngase ngithatha i-break encane ngoba ngase ngifuna umsebenzi so ngafuna umsebenzi pho isikhathi eside kwathi ngo 2020 ngamithana noNgozi SA odume ngidlala ngamashishi sahlangana naye sakhipha ingoma yathi ayiqale phathi njengoba ingoma eyimnandi nje kakhulu yadlala nje kakhulu ngathi nje yadlala kakhulu nje kadaloda kakhulu cause sasiyenze show uthi ayihambi ngoba nalekhaya futhi ngafika futhi lalekhaya ngiyakhumbula kokuyi-Saturday ngafika lalekhaya ngafika ngayizana ngayipromotha lo ngoma leyo unyawo olandelayo 2022 ngasebenza noBar uBar uma ngiyena ngizoqala eBar uma ngena ngizovala ngesicapha wakusana kudumingo epic nazo esikhathi leso.
2: Yeah.
3: So,

0: ngoba sengishaya isikhathi ngaze ngishaya abaphathi nami
1: yeah
0: ngishayile lokho ukuthi ngihleli neqo nedosha
1: ya ukhona Spark sezinto ku Facebook kakhulukazi ngigxile ku Facebook ngiyathola na WhatsApp ngithola futhi khona ipage futhi we Spark sezinto khona nje Spark sabantu ukuthi ku Spark sezinto nje into yodwa vele uyangithola nje ku Facebook uyangithola yokindawo khona TikTok ngikhona nje uma ufuna nje ungilandele ngilandele ku Facebook ngilandele ku TikTok noma u WhatsApp 079 0797
0: 1636 yeah WhatsApp
1: abantu abasha isikhathi samanje ngiyengidabuke uma ngibona umuntu omusha mhlawumbe una 17 years uthole sengena kakhulu kuyidakamizwa mhlawumbe sebhemi hunga mhlawumbe sebhemi cocaine kakhulukazi kule ndawo kuthiwa isenanda lapho intsha kakhulukazi la engena khona uthole siphathe ibhamu sithole sithiwa sekusatshwa intsha singikahle icabenzini abantu kubulawa abantu ngapha nangapha so bafethu ngithi ake sibuyeni sithathe inhlonipho lehlonipho ngumvela hayi kumzali ingane yakhe angayitsheli ukuthi ayenzini so ahloniphele abantu abadala cause lonke lento esenzayo i-cause ukuthi ahloniphe abantu abadala sifuna ukwenza ngentando yethu uma uhlonipha umuntu omdala kule nyanga le ubuye esikoleni futhi ufunde esikoleni ngoba izo njengamanje likhamba imfundo so asifundeni hloniphe abazali ikusasa uzobona ngeke ungabi lento ofisa ukuba yiyona ngeke ungabi iphoyisa ngeke ungabi udokotela ngeke ungabi uthisha ngeke ungabi unesi ngeke ungabi umsakazi ngeke uthisha inayisi if usayibambile nami uma kuthiwa nami ngangena mhlawumbe lezi zinto lezi ngabe kuthiwa mhlawumbe hawu ngabe sengiyidluza
0: thank you fine
1: ya
0: asibonge
1: sibonge kakhulu
0: uNkulunkulu abe nawe
1: awe
0: ngeke nedosha
1: idosha
0: kodwa shall qhubeka

ikumbi leya ilokuze iskweli. Patricia mebefikile ubo conduct. But before we be go Snoopy, may he so rest in peace. Kumbe pagile la paghe pa mguendo. Alright, si se come gano che lo spieghi la pana go 3 o'clock. 3972-3970. Hello, out of 3342-3970 number out of 3342-2391 siyakhohlwa abantu abafihlayo kule mpela sonto bafethu sithi nje ekule umndeni angazi ukuthi ngafihle kahle konke ngathi ngihamba kahle

0: Sâm cư đâu?
1: Tao Kang ni dah kuat curi.
0: Ya. Ikon ana kon em kung dulu.
1: Ana kon ni tu. Oh ya. Ayaz ni mana kung mana
0: kung. Iu nggak una aku bah tu ngengnya ana bicara.
1: Di mana tu? Sakit ni nak musuh tu tinggal tahu ini.
0: No. Hey, nak kon nak sesem kung dulu.
1: Kon ke nalang ikon.
0: Biar aku tu ngengnya ana lu. Eh mhlambe khona la ekhlangana khona ngoba phela
1: eh khona ezinye ibongo ezinakho kubumba
0: eh onkamisa eh
1: yebo nginakho ukuhlangana nje ihlukane ngangithi yabona umthuni ube nobani ngoba lo eh umajola
0: ya
1: bayabakhangisa ngathi wandawona ngoba nokuhlukana okuncanyanyana
0: ngithi
1: so yithakazelo nakho ukuhlangana ihlukane lapho
0: ya
1: yebo
0: Nami inami ngisafuna ukuyiresearcha le yasibisi
1: no cause. No. Ya, cause no space
0: uthi kuvungane. Uthi uyangenene. Mina ngazi ukuthi umlilo mina.
1: Yebo umlilo. Kwehlezeshi nje ustana na.
0: Ngazi ukuthi
1: umlilo. Omuza ke na lozo kuthinta ukuthi umuntu akabhungane.
0: Eh. Hayi, ufanele ngiqale ngiyiseshe eqala. Lambo yazi. Yeah.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Hayi. Ngiyeke sakukhanda isikini engafini yapho.
0: Umgazi.
1: Ngazi. Nazonge. Kobazanele.
0: Bonile.
1: Kule zonke inomo. Bonga bantu bahle.
0: Ungathi uphovungale kumina ngizokubona. Ngiqetha nedlozi.
1: Eh Nkosi yami. Kuyeze kuze kuza abantu okungayibona. Ha. Kwazani uthenda ibe bahle bonke abantu kukho konke futhi abakwenzayo noma sakhe kabi nje kuyibhola kodwa ke siwethise kanjalo sibone okulandelayo unye kubaba koni ke
0: bazani
1: ke
0: kuthi
1: koni ke cho please tika

umuntu omuhle uthi nje naye kulongele bhayi ayi no umuntu omuhle nothi umuntu omuhle lapha Hey la para umuntu atsofalax umuntu omuhle umuntu atsofalax hey naye uthi nje kulongele bhayi bewuna lisinda wonye nkulunkulu anibusise siyabonga kakhulu mina sengihembe hlangana ngikalela langa mhla hlangana Lesson to be in the Yambacha 6 to 3 to 6.

ngane inkinga engayanani alisazaman alikokolo alisazaman alisazaman alikokolo kokubuko nje wena usho ukuthi unenkinga engayanani kodwa faka 24/7 mina nakhuluma sonje ngene ngene ngene iphuma laba ngekuthukuthela Jazzy World babalo emadlala thukuzini ngangena othandweni ngidatazela sambe novalo lolu

number se 033 sicela ukuthi ke ngabe wena kupho ucanga ukuthi ke kugizi kuzogijima phambili noma kugijima phambili njengoba kade sikhali iviki siyasonga nje sicosa trende ukuthi ke kuphi wena ubona ukuthi mhlambe ke izidaba kufuneka libhekisiswe libheka very close. But kuse lapho mlelwami ke ngidlule izolo sibonile kudlala lapha.

Nanzi uzala nkomoni mlalami ke ngiyakutshela ukuthi ke sesalisonga uhlele sesemajikeni kodwa usangangena ngiyabona uyahlela lapho tefola service uthi ay angazi nami iyozala nkomoni ngabe kwenzekani lapha kuiqembu lakithi kodwa ngiyanethemba ukuthi sizoyiwina lemidlalo ezayo embili ukuthi nje bekusekhona last two bekhona

from say akho sengiyisonga mina ngisangeni sengiyibekile ngayiveza mhlamba ukukhumbuza nje ukuthi ke stays iphi ngicathi ke indaba egijimayo esamafamba sisongile lapha ke ukumasha lapha ku MK Party lapha ke eThekwini bekhala ngaye ngeyinsiza sama lapha ke mash na ingxenye yolu mash sakhona phanga strikes kamasipala uyazi ukuthi bekwenzekani sakhona ngemadlanga commission kaba ngakhona ngeyouth nje masibona lapha iyouth ukuthi ke ngibona hayi lapha mangehla nje lapha ngo ngoboshofu ngibheka izandla lapha ngiyabona lapha ngokubheka street ukuthi eyi iyouth ibithe chithisakala ama q lapha kwi-security training center uyabonga ukuthi ke isimo senjani eNingizimu Afrika if kuwukuthi ngempela kungasukunywa kukhanda imisebenzi

uyabona ke siyibambe ngakho ke mangabe siyibambe kanjena abalali bomsakazi umkhulu FM and sinje hlala nathi la kuyona imvuselelo and sifisa ukuthi nje wena nathi singahlukaniseki koze kulamulele lo hora.

washiwo uJesu uthi yazini lokhu ukuthi akukho neyodwa into ela ezini likaNkulunkulu engeke yenzeke before ugoqwa komhlaba noma ngabe kuyini okunye okwenzekayo mawuthi uyakufunda la ezini likaNkulunkulu ungakutholi yazi into eyodwa ingakho lithi noma ngabe yini engatshalwanga uNkulunkulu yosiphuka Ngamanye amazwi noma ngabe yini ayishilo noma ngabe ubona ngathi kwenzekani empilweni yakho maka ukuthi akusiyo eshiwo uNkulunkulu just wait linda ngoba uthembekile othembisile uthembekile okhulumile ngento ezokwenzeka empilweni yakho lithi iBhayibheli abantwana bakwaIsrael basendulo lithi ngenxa yobude bendlela inhliziyo yabo yaphela amandla kodwa manje oh mhlambe kuyafanele ukuthi sicacise ukuthi kubonakaliswa ngani noma ukubona ngani ukuthembeka kaNkulunkulu noma ukuvivinya noma ukala ngani ukumeja ngani ukuthembeka kaNkulunkulu hamba ubheke into ayishilo landela nje lusi into ayishilo ukuthi mayekhulumile kwenzakalana ngenxa yokuthembeka kwakhe noma yini lithi uNkulunkulu akayena umuntu kuba qamba amanga nendodana yomuntu kuba yisolo engakushilo mayike wakhuluma uyazi ukuthi ukukhuluma kaNkulunkulu kunjalo mayike wathi kunjalo noma ngabe siyavumelana ukuthi lapha kade studio kubomvu and grey sisasho thina sikhuluma lento esiyibonayo mayena ngake kuthiwa abuzakale kuthiwe kunjani kulesi studio nkosi maye decide nje ukuthi hayi kuphephule kunenkinga ke zokwenzeka koguqu kupende kushintsha indawo zonke iveli bephephule indawo ngoba ubiza izinto ezingekho njengento ezikhona bese ukuthembeka kwakhe kuhambe kuyithinte iguquke igcwalise izwi lakhe umkala ngako ngakho konke akuthembisayo ingakho ke bheka ke umama uSara okay ugogo uSara isaguga lithi iBhayibheli noSara ngokukholwa esedlulelwe sikhathi esegugwe wathi gu wathola amandla wawathathapi ekuthembekeni kwakhe ukuthembeka kwakhe kuyisihlangu nehawu wagijima wayokucasha ekuthembekeni kukaNkulunkulu embala ethembekile othembisile hayi uNkulunkulu uthembekile uNkulunkulu uthembekile uma eke wathi abakholwayo bawubeka izandla kwabagulayo baphile makuwukuthi uyakholwa Uma uyobeka izandla akashonga ukuthi uyophilisa abagulayo ukuthembeka kwakhe will show up wena uma ubeka izandla uthe isibusiso sikaJehova siyacebisa mawuvula umlomo wakho usikhuluma siyakulandela siyaku overtake noma ngabe kuyini uNkulunkulu akukhulumile ngenxa yokuthi uthembekile yonke leyo nto iyenzeka okuukuthi wena umuntu uhlele ekhaya unesimo noma ngabe esani saziwa uwe cabanga noma cinga izwi likaNkulunkulu okuukuthi ucinga isithembiso sikaNkulunkulu mayelana nesimo sakho wabamba leso sithembiso mubale ethembekile othembisile Lokho kuthembeka kwakhe will show up bese kukunika amandla njengoba kwanika uSara amandla ese ugogo wakhulelwa wakhulelwa wazala indodana kwakhuluma into eyisima ngoNkulunkulu wayifici no 75 lendoda wathi ubaba wezizwe eziningi wathi uSara umama wezizwe eziningi kanjani ngoba uSara uzazi ukuthi akabathola abantwana Wazi wadideka engakayifici kahle lento wadideka wathi hayi mhlambe uNkulunkulu bechaza ukuthi uzongena la isigcilakazini sami uHaga wafaka uHaga uHaga wazala uIshmayeli uthi amayisebona ukuthi hayi ngathi uyadeleleka ngalo Haga watshela uAbraham ukuthi mxoshe

0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Inamba kamfundisi mhlambe siyithole namhlanje ngoba hayi lomlilo uyasha. Uyasha futhi ngathi ushunyaka wonke ushime inyaka yonke.
1: Yes. Inombolo kamfundisi u
0: 084 985 0115.
1: Yes.
0: Fundisi asiphinde futhi engahla ngizwanga kahle.
1: 084 985 0115.
0: Mhlawumbe ukhona imessage ukuthi nikhonza kanjani partner insuku kuhamba kanjani. Ngingakujabulela kakhulu nabalaleli bayazi ukuthi okay khonzwa kanjani uma ukhona partners uma singeke uma kungenjalo sicizelelelo emessageini.
1: Zibakhona esiba nazo phakathi nesonto kodwa ke nje mhlawumbe ukushayela kuyo inombolo leyo sobe sesikunika imininingwane yakho noma umuntu ohlala khona ngako France kuba seduzane kodwa noma ngabaphi la okhona hayi siyaliqaqa izwi likaNkuluNkulu.
0: Oh yes.
1: We leave no stone unturned.
0: Siyabonga kakhulu bale bomsakazi ngulo phema simbonge ngendlela mangatsayo uNkuluNkulu. Siyabonga mfundisi, siyabonga mamfundisi, siyabonga kakhulu madodana la sinobaba umsakazi uNkulunkulu FM njalo mangabe siphakamisa isandla siyabonga ukuthi kuyadliwa kwimvuselelo kuyasuthwa la kwimvuselelo and siyakhanyisa la kwimvuselelo. Angiveleke abana mabe abantu bebabili balaleli be right. Hallelujah. Mina ngibakhipha ngegrand march mina bebambene lana ukuthi aniboni nina nibaqala silanda lapho aviweke lapha ethi nje wenhliziyo.

0: asibonge kakhulu balebo umsakazi uNkulu FM khona manje ebusuku siyambonga uNkulunkulu lena imvuselelo uhlezi nobaba umfundisi uNikhola Sakagwala la and siyambonga uNkulunkulu ongabonwayo and siyambonga uNkulunkulu ngezwi lakhe elinamandla and siyambonga ukuthi usihambele namhlanje baba ukhoza siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo egameni lika Jesu Christu wase Nazareth egameni lika Jesu siyalibonga izwi esiliphiwe namhlanje ntambama
1: amen
0: hallelujah so ke siyambonga indlela mangasa uNkulunkulu ukuthi nje silapha engiyafisa abalaleli ukuthi uyazi kuwo lo mthambo lo ubabukhoza esasifundela lapha ya ukuthi sizokhumbula ukuthi ya leli Sunday le yiSunday le awufundele babukhoza ukuthi sisizwe lapha ukuthi obana abakhona nabangenile
1: uthi amene bafundise kuhlezi kuyintokozo ukuhlala nani siyabusiseka kakhulu amen uLondiwe Radebe kapata
0: awu Londi siyabonga kakhulu lapha ya kuLondiwe kaHadebe egameni lika Jesu Christu lapha kapata baya siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo ya muhle
1: athi amen Bishop babugwala hey uthembekile uNkulunkulu uzwani lo kaShange
0: hey Nkosi yami uthembekile uNkulunkulu ya siyambonga kakhulu ukukhunjuzwa nguNkulunkulu baba ukhoza basikuya sikhumbuza umfundisi ngezwi kaNkulunkulu ukuthi cha yena uthembekile
1: hey uthembekile noma singathembekile
0: hey Nkosi yami asithathe lo mhlabeleli nje egameni lika Jesu Christu wase Nazareth okay ngiyabonga ukuthi ngithi tsheke ngala kanti ngizobheka ukuthi ke yini le kade ngibambile kangaka uyabona mangisabona into kade ngibambile ke kangako ngithi mangithi la izinto zihamba ngalendlela ezihamba ngakhona ake sivele sijedwala elangivela oh okay yabona ke ngishilo ngathi kube isikhathi dry nazo

0: Injalo lento balele bomsakazi omkhulu of FM siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo ngiyathemba ukuthi niyabusiseka emakhaya nihlezi kahle nidumele nizwa nasi sigubhu neyingoma ngishilo ngathi eyiningi izohluka namhlanje ngizonikhonza ngazo angithi ke babukhoza nabalaleli nabafundisi emakhaya khona abafundisi abagijima iComrade Marathon ke njengoba kugijinywa ke nje bakethi bawusukela la ngemva kwami ngibhekele naphela mina nje babukhoza ngazo umuya thanda nokuyizama ngesonto ubabukhoza kumele ngathi uyagqubagquba namanje bazalwane usethi ngoba ngathi kune comrade naye uyafisa
1: hey mfundisi befane ngihambe nobafana bafana manje futhi angijimile
0: owusale kubafana Ah, bakithi siyabonga kakhulu izwi lakithi bakithi ubuholi bonke nje nama sports esinawo siyabonga sinje good luck bafana bafana sekudluleni ngabe phela mina uyabona nami
1: hayi noma sishayiwe izolo
0: okay kodwa kusekhona ithuba
1: hayi kusekhona ithuba
0: sorry nibalaleli yebo
1: kusekhona ithuba
0: hayi ke asinje good luck futhi once again ba regroup babuyele ndawonye bajime ndawonye kubuye leso spirit sokuphumelela bese ngesonto ke manje kunomgijimo futhi khona la osuka la light osuka ngale eThekwini uzophelela la eThawini abaningi bazobe bethutheleka imigwaqo niqaphele kakhulu izobe ibhizi siyambonga uNkulunkulu abayenkonzweni beqa nje ngapha beyangapha bazobe benaloko egameni lika Jesu sinje good luck kube kubantu abagijimayo nami ngiyabona ukuthi nginaka amasokisi ngiyavule ngicima mawukhuphula amasokisi ngiyagijimela nami sengiwasungibuka sengiwaphamzile amasokisi
1: ah Nkosi I definitely next year
0: la kanjani siyahamba siyakhona siyabonga abalaleli ngendlela emangalisayo because asivalelise ngokuthi sisho ukuthi kusasa ekseni
1: siyabonga kakhulu abalaleli singakhohlwa kusasa ekseni ikhona inkonzo half past 7 ekseni
0: yes ngo half past 7 isikhona so izwi kaNkulunkulu lekhona la
1: ikhona izwi likaNkulunkulu lana
0: yes
1: station ngisho noma kuphanda nje usengubeni yakho vele uvula umsakazo lizongena izwi
0: hey ngijabule kabi usasho kanjalo uyazi bani kanjani abasuke bese ngubeni abavele bathi siqhekethe nango 7 silinde kuze kushaye lapha yana ke u half past angibabonge kakhulu nje abantu abalalela umsakazo uNkulunkulu of FM iviki lonke 7 days and 24/7 a week iviki lonke nesikhathi sonke besichithabela emsakazweni asikubonge siyakuthobela kakhulu siyakujabulela and sibonga uNkulunkulu ngalo msakazo uqhubezele phambili nje icebo plan yonke kaNkulunkulu eyenzeka ukuthi le umsakazo usiphakele izinto ezimnandi kangaka.

0: umsakazo uNkulu of FM angisho ngithi kuze kube ngokulandelayo njalo ke ngolosihlanu kuze kufika lapha yana ke ngolosihlanu kuze njalo ngolosihlanu kusukela ngo7 kuze kusha lapha u9 o'clock sisuke sila umsakazo uNkulu of FM manje siyambonga uNkulunkulu ngicela nje ukuthi ngithi nje babukhoza usufanelisile
1: yebo balaleli nibusiseke kakhulu egameni lika Jesu Kristu wase Nazareth singakhohlwa ukuthi uthembekile yena lo osithembisile
0: uthembekile hawa kwithi ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi nishiye konke nidele konke bese nizalani izolalela umsakazo uNkulunkulu of FM siyanthanda andisifisa uNkulunkulu anibusise ngendlela emangalisayo ngenxa yomsebenzi omuhle enwenzayo uNkulunkulu akayeki uyabaqomelisa bonke abantu bakhe abamkhonzayo bemkhonza ngeqiniso bakithi siyambonga uNkulunkulu emakhaya siyabonga kakhulu nibe nempela sonto emnandi impela sonto inezibusiso impela sonto enamandla siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani balali bomsakazo nabangenile siyathoba kakhulu abakwazile ukuthi bangene egameni lika Jesu Christu wase Nazaretha ake sivele nje sister sithathe lo mhlabeleli siphume ngayo ngishilo kade ayisiyacwecwa siphuma kamnandi.

0: Ayikho imbuhlungu nje lempilweni yami.
1: Ngoba
2: nawe usevula wazi.
0: Hlungu lengoma le.
2: Kwenzakalani?
0: Ngathi ngihlele insizwe. Sikhuma ngophakathi.
2: Oh!
0: Yaphela imali.
2: Yeah.
0: Basinto idla naloyokugcina.
1: Wayidla nawe?
0: Mana phela ngicasa udaba labantu njani. Bathi sokuphesha dwalo.
2: Abapheshani.
0: Basho njalo bathi ulimlabo.
2: Abapheshani.
3: Sokunyakusasa.
0: Basinto.